0: duyun. No ni ka ni de. Salat-salat din, salat din. Eh mo mau buat ring. Eh nang apa ring? Bahi mau buat tutung na.
1: Nak nun pi ka temo hajan te ha baleh te tegu ka hitop. Te ata e maru ti de lebuy. Meran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apan tua musuh sepa.
1: Oh pita pahat lale sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat-salat din, salat din.
1: Kelalu lale. Om na lale-lale maru atak na kupi putong do. Dui na tak tua te. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, te mua boring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bisiang. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah man o gula nang tak tak do alang kerene lebui.
0: Wah, te mua boring. Tuh, tung mamuk tu na duyu. Yo jarun aku eh. Manyo dala tim salat tim salat tim salat tim
1: dei lebuy nyingan nak batong ka nyingan itam lim piah-piah tam lawat keselamatan tegu tam melo tak lama mi daho halamani neman radio kayan miri fm.

Ako'y maoktula na lang gyade ko Manuwa matan ng dalawalim Yo ako'y alang mangga maok ng sanlokong limpita Tuhan ulan bo alang kelalo aja Patingan Tuhan maukuman menato kelunan di dalam ini Nuna nateng

lang ka nang bila ing. Pagi sayo upiah pa pagyo. Ngina hitam te alam mahwa nga mintalo ka. Narepa te alam nga vantalo nya duy ka. Dahil na ho te alam community tam. Piah-piah pagi sayo upiah pa pagyo te alam kabayan talo ti. Okay, karay ni pukul 5:30 minit lebih. Pukul 5. Pukul talo. Talo puluh minit lebih. Tam pagyo pagyo te alam program surat dengah doni.

0: happy birthday ni ka baon.
1: Kena mani ka rin.
0: Ja, te pano tu jo migo ani te kuman. Te pano pano pasan kai tu pedong ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang loka, hinat suntai lo.
0: Mai, te kito lo na bantu ka ke.
1: Oke, dang loka. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox ko nananan. Neh, padahal ko matang eka. Ih, nana, lisin ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Hadau, lalan ku ho. Nanu pa ku hadau no nire. Mulai lalan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong, kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, oh na lo man 30 daun hati, man pa bayan na lahan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi.